0: Hi!
1: Hello!
0: Naibawa mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? O labi nang dili dayon kita masakit?
1: O tirming ligon ang atong kalawasan? O mao kini ang mubo sa atong immune system?
0: Power 10 Pro Bio Capsule!
1: Power 10 Pro Bio Capsule!
0: Tinood ka ng mga higala? Ilabi na namo mga artista sa radyo o sa entablado na kinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
0: Og dako kay ni ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa ug, sakit sa tiyan, ug mopagana pag-inis sa kaon. Ayaw paglangay kung balati ana isgutan. So, layin din ang ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan ako ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras na wala gyud ang pagpamula.
2: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light.

0: Maayong panglawas ka na itong tanan, laing testimonyo na sab karon ang ato ang madunggan sa usa kay user sa MLA capsule. Kani ato, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mo taas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog ug tarong. Apan human siya nakagamit sa MLA capsule, dunay na kaalibyuhan nga nabatyagan niya sa iyang panglawas. Kay na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Kay kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaayo magkatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kay lawom o halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga makatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga makatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o makarepair sa mga cells o makaregulate o normalize sa blood pressure o makanormal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa MLA capsule.
1: Ako si Jenny Espiritu, taga Summerlight, Pulumulok sa Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA capsule. Kay dati, akong paminos kong lawas, ang balatian yun is nagataas pa ba ang dugo. High blood anemic, pagkahuman, nag-insomnia ko ini gabi, maglisod kong tulog. Pero pagkahuman ako, take aning MLA capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon, kay makaganag siya kaon. Pero kamo na lang po'y mag-control. Ha, normal na kang paminaw sa ko ang kaugalingon, gaan na akong paminaw niya, na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule, kay nakadungo ko ani sa radyo, nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mo gamit, kay musulay lagi ta para sa atong lawas. Pag take na ko, nakauyon man jud ko mo nang kamo na nagapaminaw ani, sulay na pod mo. Kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni epektibo gid kaayo.
0: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Busa kamo unsa pa yung ginahulat kung dunay kay sekretong balatian. Palit na og inom na sa MLA capsule.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: IK Gold, ang maski pa kusog ug maski pa epektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IK Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IK Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IK Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug Eye Care Gold. Ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga Eye Care Drops.
4: Ako, Christina Flory Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Care Coffee Mate, sa termino pag na ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pag-drama ninyo, pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamig yun kayo siya, super yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
5: Clay Gel Coffee Mix. Lamig na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Nausaw ko eh. Galit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag hindi ako diyan. Ang labad pag hindi ako ngo.
2: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
1: Unsa?
2: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
5: I Care Gold Capsule.
6: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula og nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer og cellphone, gisulayan nako ang I Care Capsule og ako pod gipatuloan akong mata og I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras nawala gyud ang pagpamula.
7: I Care Gold, alaga sa mata mo.
5: I Care Gold Capsule, mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
3: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
4: Kung adlaw, ako di ay sinalin Haken lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usajud ko mo testimony kung unsa kanindot si Emily Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para mutabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan, baba jud kong immune system, mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8, ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas o vitamina sa lawas o naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover na yun akong lawas o dali rajud ko naulian. Nakong pasalamat ako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali rajud ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na nga unya, kayod sa matag-adlaw para sa pamilya, ayaw kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almoranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
3: Si Rosa Bisaga, 65 years old, puyo sa Kawa, Sarangani Province. Ang akong gibati sa wapo makainom og Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hikatulo sa Osaka Adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang magalala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap.
4: Mangustin,
1: purple corn,
4: guyabano,
1: malunggay,
4: ginseng,
1: turmeric,
4: barley,
1: agaricus mushroom,
4: grapeseed,
1: robusta coffee
4: at stevia.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ito ay anti-high blood,
1: anti-cancer,
2: anti-diabetes,
1: anti-insomnia,
2: anti-constipation,
1: no sugar added,
2: no palpitation effect,
1: non-acidic.
2: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: in Ormoc and Leyte Province. We are 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Lita, nag-code uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muad to ko.
1: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Working like Molly.
3: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Ono Store. We were high, we were
4: so bad. Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Maayong panglawas ka na itong tanan, laing testimonyo na sa karon ang ato ang madunggan sa usa ka user sa MLA capsule. Kani ato, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mo taas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog o tarong. Apan human siya nakagamit sa MLA capsule, doon na nagkaalibyuhan nga nabatsyaga niya sa iyang panglawas. Kaya na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Kaya kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaay makatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kaya lawom o halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga makatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga makatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa MLA capsule.
2: Ako si Jenny Espiritu, taga Summerlight, Pulumulok sa Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA capsule. Kay dati, akong paminaw sa kong lawas ko ang balatian yun is nagataas pa ba akong dugo. High blood anemia. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon, kaya makagana siya kaon. Pero kamo na lang po'y mag-control. Normal na kang paminaw sa ako ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya, na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule, kaya nakadungo ko ani sa radyo, nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mugamit, kaya musulay lagita para sa atong lawas. Pag take na ko, nakauyon man jud ko mo nang kamo na nagapaminaw ani, sulay na pod mo. Kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni. Tiktibo gid kaayo.
1: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Busa kamo unsa pa yung ginahulat kung dunay kay sekretong balatian. Palit na og inom na sa MLA capsule.
0: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an ni ayo ang akong panan-aw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong panan-aw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
0: Care Gold Capsule.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: paleta con gas.
1: Simon, single day.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Magda maestra ang mga kapwa inahan ba. Natingala kay nanu ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga samantala ko nung sa una murala sila mga tukog. Nya matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag dilaha sa moto nga kananingon ko nga nindot yud ang roommate. Nalipay ko ng lading ba guol ko ba kay lisod pa kanon di gyud ko maka dumog nila nga mga ayo kaon pero karon ug lading tuloy tugad bisan pag wa mi sudan bisan og bahaw wala akong kumuon may ipakaon kay gutom lagi ako kayo. Diko, please again, salamat sa grooming. Salamat kaayo, sir, sa imong product nga maugyoy dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga produkta. Salamat kaayo.
2: Grooming Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
0: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula og nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer og cellphone, gisulayan nako ang I Care Capsule og ako pod gipatuloan akong mata og I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras nawala gyud ang pagpamula.
4: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. O usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule na wagtang na ang iyang insomnia o constipation.
3: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatek ni ini. Tanong ay ko problema sa akong bowel movement good, na ko problema niya. Tapos sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko nakatek sa Mega Pure Capsule, okay na kayo akong bowel movement ako. Ang akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. Tapos sa katong wala pa nakatry ni ini, ilan na i-try para po nila mag-experience ang akong na-experience.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin.
6: Huwag nang magalala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap.
8: Mangustin,
9: purple corn,
8: guyamano,
9: malunggay,
8: ginseng,
9: turmeric,
8: barley,
9: agaricus mushroom,
8: grapeseed,
9: robusta
8: coffee, at stevia.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: Ay anti-high blood,
11: anti-cancer,
10: anti-diabetes,
11: anti-insomnia,
10: anti-constipation,
11: no sugar added,
10: no palpitation effect,
11: non-acidic.
10: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 na kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia.
2: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Natural.
2: Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
4: Dong, schedule biya nato karon dong.
5: Ah, kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
4: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, So Palmito, Horny Goat Wheat, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guyabano Extract, og Cinnamon. Kung asa muhatag og sakpong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa siguradong Terra to the Max. O mapalit kini sa mga butika.
5: Day, schedule ba ito karon, Day?
4: Kani, akong gipangita. Alidong, Terra dong.
5: Tira mo lang.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops. Ang

0: ilan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol o paghanap sa pananaw. O para makasigurado nga ang eye care drop nga partner sa eye care gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang eye care drops nga partner ni eye care gold, ang ingredients ay hyaluronic acid o mga mineralis. O kini, hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid, o dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa eye care gold. Eye care gold o eye care drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayo ka malaka. Ani ana ang eye care drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, eye care drops. Ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye care drops. Patak nga presko, pananaw nga klaro. Eye care drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pakusog o maski pa epektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10. Power 10. Probio Capsule.
2: Ayong adlaw ng lading. Ako si Joseph Ingracia, nagpuyo sa Lintogok, tumiara. Nagpasalamat ko sa imuhang herbal na Power 10 nga naayo ko. Akong gubag nga sis, dapit sa wala sa akong ulo nga ibutog yun sa Power 10. O salamat, gabi na sa atong labong makagagahong nga iyang ibindisyonan, ipanalingin ng inyong mga tambal. O dagang salamat niining tanan. Akong ipasalamat o testimony ko nimo nga naayo ko. Salamat kayo.
3: Power 10 Probio Capsule, alak sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power 10 Probio Capsule, ug ang una ang tahupayan sa bigay mo ng giantos na balatian. Power 10 Probio Capsule, buhat ang kalaksik sa imong panglawas. Power 10 Probio Capsule.
4: I Care Gold Capsule.
5: Kini si Jun Cardell
6: Tiga
5: Negros Oriental.
6: Ako mata nagapugita di baga kayong Teridium.
5: Ipangayon jud ko 45,000 cash down sa Manila pag jud himoon.
6: Motong wapag budget.
5: Pasandaan na ako hangtod naabot kong Palawan.
6: Itagan ko sa kabigog I Care Gold ug I Care Daps.
5: Kaya pula nalagay kayo kong mata
6: mga 3 days.
5: Motong akong giparayon na
6: karon nawala na jud.
5: Epektibo jud kayo ang I Care Gold ug I Care Daps.
7: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
2: Para sa kreatibukang maayong panglawas, mag Mega Pure Herbal Capsule na!
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city.
1: Pusga ng tataya, sa'yo pa kayo buntag, nagdaro na mas basakan. Doon kay lagkapin ako lading. Maong bashkog og lagsik akong kalawasan karon.
2: Ha? Unsa nang kapitay?
1: Clay Gel Coffee Mix!
2: Clay Gel!
1: Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan bagyod sa atong kalawasan.
2: Wow! Kanindot sa kong gipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
1: Bao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix, makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
2: Tinood ka tayo pa yung kay pag-ulin ako sa bahay pagkakadlaon. Perting kondisyon ang yapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
1: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
3: Clay Gel Coffee Mix.
4: Maayong panglawas ka na itong tanan, laing testimonyo na sab karon ang ato madunggan sa usa ka user sa MLA capsule. Kani ato, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mo taas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, nimubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog og tarong. Apan human siya nakagamit sa MLA capsule, dunay na kaalibyuhan nga nabatyagan niya sa iyang panglawas. Kaya na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Kaya kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaayo makatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kaya lawom o halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga makatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga makatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa MLA capsule.
5: Ako si Jenny Espiritu, taga Summerlight, Pulumulok sa Okotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA capsule. Kay dati, akong paminaw sa kong lawas ko ang balatian yun is nagataas pa ba ang dugo. High blood anemia. Pagkahuman, naga-insomnia ko iniga.

0: maglisod kong tulog, pero paguman ako take aning MLA capsule, lami na kong tulog o gani, lami pa po na kong kaon kay makaganag siya kaon, pero kamo dala po'y mag-control. Normal na kang paminaw sa ako ang kaugalingon, gaan na akong paminaw niya na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule kay nakadungo ko ani sa radyo nga gi-advertise nila o nainganyo ko nga mugamit kay musulay lagita para sa atong lawas. Pag take na ko, nakauyon man jud ko mo nang kamo nga nagapaminaw ani sulay na pud mo kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni epektibo gid kaayo.
1: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Busa kamo unsa pa yung ginahulat kung dunay kay sekretong balatian, palit na og inom na sa MLA capsule.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Nagsawa ko eh. Ganit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag hindi ako tiyan. Uglabad pag hindi ako guho.
2: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
1: Unsa?
2: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
1: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: I Care Gold Capsule.
5: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula og nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer og cellphone, gisulayan nako ang I Care Capsule og ako pod gipatuloan akong mata og I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras nawala gyud ang pagpamula.
6: I Care Gold, alaga sa mata mo.
4: I Care Gold Capsule, mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: siya sa kayuhan.
1: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
2: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa ato ang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
0: Moving ebidensya sa kaayuhan.
3: Ang sinugdanan sa maayong adlaw, anaa sa kape. Mag Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 ka na.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
1: Jassi!
0: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Will you mau say, sir? Kakamalan lalalanaw?
3: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
2: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassi o Haplas.
3: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamatigid sa imong lawas?
2: Kung among sir, taas kog BP, dayon taas pa kog sugar, napugoy arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassi, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto na ulian ako nga sakit. Giminti nyo na ako nakahantod karon. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga na may opening din sa Maranding, mo nang yanid yun ko. Mo nang pasalamat ko sa Ginoo na ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassi kang nung lading.
0: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
1: Jassi!
0: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

kanang mindset na to higala nga kanunay lang tang nangita o kanang dali nga solusyon mo na hinungdan sa imong sitwasyon karon. So kung gusto ni mo ulito na ang kinaiya, no? Kung gusto ni mo ulito na ang sitwasyon, kana ang himo ang desisyon. Pero higala kung gusto ka o lifetime, long term nga solusyon, no? Kining atong gi-offer din sa atong programa sa Kayuhan sa Kinabuhi, mao ni ang maayo nga desisyon nga imong himuon. Og daghan na ta sa mga kahigalaan, no, nga ni anhi, no, og ni avail sa atong health and wellness healing program sa Kayuhan sa Kinabuhi. Og nakita gyud nila ang dako nga kabag-uhan diha sa ilang mga panglawas. So muna higala, no, ako ikaw ang giauhag nga maminaw, subaybayan o tuuhan, no, kining atong proseso sa atong health and wellness healing program sa Kaayuhan sa Kinabuhi.

So mo na mga higala nung nabati man nimo karon. Kung unsa ang mga butang nga makaayo kanimo. Ayaw kinaiyaha nga moingon ka pwede pa sa sunod. Usay kinaiya magud nato na. Pero mga higala basin maulahi ang tanan. So basin maulahi ang tanan. Dili ko gusto nga mahitabo na kanimo. Muna nga ako din sa atong programa sa kayon sa kinabuhi, igo lang ko nag-awhag nga imong sulayan, tistingan. Wala imposible kaniya, no? Wala imposible sa mga wala imposible diha sa makagagahong. So kining ato ang kaayuhan water therapy, no? FDA approved ni siya, no? Di mo mabalaka sa safety, no? FDA approved og halal certified pud ni. So pasabot pwede pud siya sa mga kahigalaan nato nga Muslim, no? So muna mga higala nga himuon nato kung unsay makaayo diha sa ato ang panglawas, no? Consistency is the key, no? Dapat consistent ang atong paggamit ani mga higala, no? So muna nga kinimanggong sitwasyon nato, no? Usa ni siya ka bunga, no? Sa atong mga decision making, sa daanan akong ginaingon. So muna nga himuon nato ni nga decision para sa atong pamilya, no? Ang pagbaton mga higala o kining kaayuhan sa panglawas, no? O sa kini ka decision, no? Proper decision making. So muna nga ang ako lang ikadugang mga higala, no? Kaning pag-inom na to aning atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy early in the morning, no? So makatabang na siya sa ato ang brain function, no? Unang-una sa atong concentration, no? Pagmatagid na to. So makatabang ni siya mga higala ni ato mga kahigalaan na to, nga medyo malimtano na yun. Pero ato hinumduman nga kining ato ang 2 to 3 glass of water early in the morning, dili lang ni para sa ato ang brain. Gikan ulo hangtod lapalapan ni mga balatian, pwede ni siya, no? So muna nga makatabang ni siya sa pagpa-enhance, no, sa atong mga short-term memory recall, no? So muna mga higala nga sa part pod sa atong proseso ang pagpaminaw nato every day sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, no? Og mga higala, no, kining exercise usapod ni siya ka importante nga tools, no, diha sa atong healing. Exercise kay usahay magud mga higala, no, kining balatian moabot na siya higala kung wala ta exercise, hilabi na ka ng stretching o walking. Importante kaayo na mga higala, no? Stretching, walking, importante kaayo na, no? Kung makahimo pa ka sa pag-stretching, makahimo pa ka o walking, buhato ni mo na higala, no? 20 to 30 minutes. Kay ang walking manggod, mapromote na siya o ka ng blood circulation, no? Mo-promote siya og proper blood circulation. E kana magong sigara taglingkod og higda mga higala, maapektuhan ana ang atong blood circulation. So muna mahimong stagnant or dili normal ang flow sa atong dugo. Kay
ang atong dugo magudhigala need niya ang normal nga blood circulation tungod kay ang atong dugo mo na siya nag-carry og mga nutrients no sa atong body. Og nag-eliminate po ng mga toxins no sa ato ang kalawasan. So kung dili nato ma-maintain ang proper blood circulation, so bot pasabot ang ato ang sustansya di gid siya ingon nga efficient ang paghatod no diha sa atong mga organs no. Og ang pag tanggal pod sa mga hugaw no sa atong lawas dili pod siya ingon nga 100% no. So muna nga dako og tabang kung mag-walking ta no. Walking is the best medicine matud pa mga higala. So muna nga part pod na sa discipline. So tagaan na tong time nga ma-stretch ang atong kaugatan, paningtunta, singtunta, part po na sa proseso, no? So muna, kung na kay time higala, no, pag-exercise, paningkamot higala nga kanang makarecover ka kay kining ato ang health, no, kining atong good health, gihatag ra ni kanato, gipahulam ra ni kanato. Og ang pag-atiman ni ini mga higala kinahanglan nga ining naay pagpangga no kay kundi po nato panggaw ng atong panglawas higala kita ra man poy maalaot no mabita na mga higala nga anang ang kalautan no resulta na sa imuhang dili maayong pag-atiman no kaya sa imong panglawas samara na sa usa ka sakyanan kung dili nimo tarungon no dili nimo atiman noon pasagdan ra nimo mo na ni resulta higala nga madaot siya og maproblema mahasol pa ka. So muna mga higala no nga kanunay ako nag remind diha kaninyo nga need nato nga kanang modisiplina sa atong kaugalingon unang una ang atong pagtuo sa makagagahom ug ang ato ang pag follow sa atong health and wellness healing program no dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy every morning no. So himuon na to na tungod kay naglaom ta nga someday no dunay mga kausaban nga atong ma dunay mga kausaban nga atong matagamtaman no diha sa ato ang panglawas kay unsaon baya nimo ning taas nga kinabuhi higala no kung na masakiton pug ka no. Kaom na nimo ng taas ng kinabuhi pero masakiton ka. Adi na siya maayo, no? Dili na siya maayo higala tungod kay nag-antos man ka sa sakit. So muna kung disidido gyud ka, naatay ginahimo nga schedule dinhi sa atong istasyon. So ang kining schedule mga higala no, gina-announce ni sa ato ang CMD caregiver, no? After ani nga program may programa nga ato ang CMD caregiver no maghatag siya og contact number og mapaminawan po ninyo ang address sa atong istasyon og pizza og adlaw kano sa ang atong schedule dinhi no. So after ani paminawang yang programa og i-take note ang yang numero pwede ka mo tawag or mo text no diha sa kining para ma-avail ni mo ang ato ang 100 drops nga 200 pesos sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy no. So muna unsa pa may imong gihulat higala no buhata dayon gahini dayon no usahay so, makaingon pa nga amo gasto na pugko ani labi na og distansya ang imong lugar makaingon ka nga ada ko baya og pamasahi managingon higala nga effort, sakripisyo,
kay part po na sa proseso ka ng kamaoka mo sakripisyo. No? Kay matod pa sa panultion, if you think that to maintain health is costly, then try diseases. So, di ba? Kung naguna-una ka nga ang pagmintinar o maayong panglawas o sa kagalastosong butang, sulay ang sakit. So, kining proseso nato sa kaayuhan sa kinabuhi, mo ni ang pinakabarato nga proseso na maangkon nimo ang kaayuhan diha sa imong kinabuhi, no? Mahimong ligon ang imong panglawas, makabaton kag paglaom. O kini nga paglaom dili mahimong sayang mga higala, no? So mo na nga tune in every day gikan sa Lunes hangtod Sabado nato nga programa dini sa kaayuhan sa kinabuhi. Ug mo na igala no ang atong pagkamapasalamaton diha sa makagagahom. Diha sa ato ang mga pag-ampo, no? Diha sa atong prayer nga nangandoy ta o kasulbaran sa atong problema, no? Diha sa panglawas. So muna nga basin mo na ni ang tubag higala nga imong gipangandoy, no? Mahimo ni siyang posible kung himuan ni mo og proper nga decision or karon dayo, no? Mahimo kag desisyon. So muna nga ako nagtuo nga kanang imong desisyon nga imong himuon nga mo-avail kaning atong gina pahibalo dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, dili ni mahimong sayang. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory. Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo kung pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Kini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandrea Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Good morning, maayong buntag kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, dini sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nanginaot nga unta kamutanan karon nga naminaw ni ining atong programa. Nanginaot ko nga naamutanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuwang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo. Ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Ug inubanan usab na sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International Adlaw-Adlaw, aron nga makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ang atong CMD ni Health Code International mapalit niha diri sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. Wala mo'y laing kapalitan ni ini kundi diri aragid sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. Unya kung naamo sa lagi yung adapit, pwede gid natong ipadala sa inyo hano through GNT or through LBC. Mag-add lang mo gamay para sa delivery fee. Unya, kung gusto gid ninyo pod nga maka-avail sa tuang libre nga konsultasyon, pwede gihapon mo nga muanhi sa tuang estasyon no karong Sabado. Para ma-avail gid ninyo ang ato ang libre nga konsultasyon. Unya kung naamoy mga kahigalaan usab no nga naa sa balatian, pwede gid ninyo silang puyugon ubanon dalaon diri sa tuang estasyon no. Kay magsugod da alas 8 sa buntag ug daman ra pud da alas 12 sa udto. Asa man ni agion, agion ni sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo noon niya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan. Ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PCN or Panabo City Inn. Unya ang atbang pod sa PCN or Panabo City Inn na mo'y makita nga building, E-Square Building, na ata sa second floor, no? Infinite Radio, Panabo City. Unya ang ubus ni ini, no? LBC.

sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Langatong CMD ha, ni Halcode International, langatong tubig na Milagroso, available kaayo nino diri sa tuang estasyon diri sa Infinite Radio Panabo City. Kaya kung gusto ninyong musulay unya wag mo igo nga budget niya 200 pesos ra ang inyong kwarta, ayaw ka mong gabalangka kay karong Sabado na atay patak-patak no tingi-tingi sa tuang Milagrosong tubig sa ang atong CMD. Tag 2 pesos ra gid ang patak ni ini, barato, affordable ug makatabang pagyud no liha sa imuhang balatian. Igunaan ang kabarato ang ato ang CMD no ni Halcode International, tag 2 ra gid ang patak ni ini. Ang atong CMD ha, mapalit ra gid ni diri sa tuang estasyon. Wala may laing kapalitan ni ini kundi dinhi alang gid sa tuang estasyon ni sa Infinite Radio Panabo City. Unya kung namo sa mga lagyo nga dapit no mga lugar, layo mo sa tua diri sa Panabo City, wala gyud nay problema, tawag lang mo sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. So kung gusto ninyo nga magpa-deliver mo, tawag lang mo sa tuang numero kay Aaron nga makater mo no, Aaron nga mapadala dayo nato ang inyong order. Pero ang atuang ano ha, ang atong delivery, kung gusto mo magpa-deliver sa tuang produkto, sa tuang Milagrosong tubig nga mong CMD no ni Halcode International, inahanglan gid mo nga magbayad gid daan. Pay as your order gid ta dinhi ah. Okay? Pero wala mo ilain kasandan no, wala mo ilain nga kanang dili pud kumudawat nga moingon pud mo nga nagsand na baya mi ma'am, dapat magpahibalugid mo daan, magpahibalugid mo daan ha kung magsand mo og bayad sa inyong order nga mao ang atong Milagrosong tubig. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kayo kung magkalimot nga karong sapado na tay libre nga konsultasyon, bisita mo diri sa tuang istasyon diri sa Panabo City. Narata located sa Warp Road nga dalan mo, straight lang kaunya sa unahan na kay makita nga Fusion nga gasolinahan. Unya sa atbang no sa Fusion nga gasolinahan, unahan gamay na mo'y makita nga PCIN or Panabo City Inn. Unya ang atbang pud sa PCIN or Panabo City Inn na mo'y makita nga building, E-Square Building, ang ubos kay LBC na ata sa second floor and Infinite Radio Panabo City. Karong buntaga ng atong paghihisgutan, ang usa ka kondisyon nga kasagaran mabati sa tigulang o sa mga idaran ug bisan sa mga batan-o na karon. Ang arthritis o rayuma, daghan ang nagtuong ang rayuma no, normal ra tungod sa edad. Pero ang tinuod dili kini dapat pasagdan. Kung dili maagapan, mahimo kining hinungdan sa permanenteng kasakit sa lutahan o joints. Limitado nga lihok, kapoy o panghubang sa lawas, deformity sa kamot o tiil, pagkawala sa kaligon sa lawas. So unsa man ang arthritis o rayoma? Ang arthritis mao ang kondisyon diin ang lutahan sa lawas o joints sama sa tuod, kamot, siko, ug bat ang ma-inflame o mamaga, parang muhubag ba? So kung normal pa ang joints muraghing bisagra, nga smooth mulihok, apan kung naay arthritis, manghubag ang lutahan, masakit kung lihokon, maglisod og lihok, usahay mo init og mustiff. Lisod nga event, nganong magka
daghan kay nga pana no, nganong magkarayoma ang usa ka tao? Ngano dong magkarayoma ang usa ka tao? Una, tungod sa edad, aging. Samtang nagkatigulang, natural nga muhinay ang cartilage o lubrication sa joints. Ikaduha, sobra nga trabaho o bugat nga buhat. Kanunay pagbitbit o bugat, makastress sa tuhod, likod o kamot. Ikatulunong, kining obesity o sobrang ang timbang. Mas bugat ang pressure sa joints, labi na sa tuhod o batang. Ikaupat, kakulang sa exercise. Kung dili lihukon ang lawas, mustifan ang joints. Para mugahi ba? Ug ikalima no, kining autoimmune reaction, usahay ang lawas mismo muatake sa kaugalingon nga joints. Ikaunom, cold weather, labi na ka ng bugnaw ang panahon. Og lifestyle, ang uban worse no? Worsen ang kasakit kung bugnaw og walay proper care. Adunay mga sintomas sa rayoma nga baladian ha? Sakit sa tuhod, kamot, likod, nya kaning panuhot ug pang

lisod nga paglihok. Unya, para ganing murag maglaguto-laguto na ang mga joints. Uyang kaayo ang mga joints. Murag talaga ning batiun nimo kay kapoy bisan gamay ra gyud kaayo nga lihok, kapoy na. Unya kanang ang sound gani kanang naik crunching sound. Diha asa mong lutahan kana magtingog-tingog ba. Moni siya ang usa nga San Tomas nga naa na kay arthritis o rheuma. Ya unsa ang epekto kung pasagdan? Unsa may epekto ani? Kung imurang pasagdan ang imong gibati karon, bisan sakit na kaayo hala antos gihapon. Taon gihapon sa bawal. Inom gihapon sa bawal. Pero paghuman og gahaon sa mga bawal no kay pagantos gihapon. No. Unya pag-inom og kanang paghuman og inom og kanang mga gipang bawal. Antos gihapon no. Di na makalakaw. So kung dili ati manon ang arthritis, mahimo ni siya nga permanenteng kasakyat. Dili na makalakaw og tarong, di na makatrabaho. Unya ma-deform na ang kamot og diin. Mauna nga magsugod na dayon ang depression tungod sa ma-depress naman ka. Kay tungod kay di naman ka kakatrabaho, di nakakatindog og tarong, di nakakalakaw og tarong. Ya unsa may angay nga buhaton para makontrol ang rheuma? Unsa may angay nga buhaton para makontrol ang arthritis? Una, regular nga light exercise. Unsa man ning regular nga light exercise? Unsa may buhaton ani? Walking, baktas-baktas diha. Stretching. Inat-inata ng imong kamot, kuan-kuan na i-stretch ng imong kamot, imuhang mga tiil. Healthy diet. Daghan man og gulay. Mga green nga mga dahon-dahon, mga nga gulay. Motoy imong gaunon. Pero pag na kay arthritis o rheuma ha, ayaw gyud in town og kaon og batong. Batong, munggos, ayaw gyud mo kaon ani. Kung naa na mo'y arthritis o rheuma. Nya likayi gyud ang sobrang nga arat. Mga processed food, likayi gyud in town ni. Kung gusto ka nga, matabangan ka, maulian ka sa imong balatian. I-maintain ang imong healthy weight. Dayon, kung sobra na gyud kasakit imong mga lutahan, gamit og warm compress. Nga naa ang atong CMD ni Health Code and Chart National. Natuloy gamay, tulo ka patak. Kaya nga itong CMD ha, makatabang pod ba yan ni? Ang atong CMD ni Health Code and Chart National, pwede ni mo na siyang gamiton ihaplas. So kung mag-warm compress ka, patuloy imong lutahan, unya, kung asa tong part na sakit, nga imong i-warm compress, patuloy siya og tulo ka patak. Dayon, inom ka og tubig nga adunay patak sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code and Chart National. So kung naa kay arthritis karon na kay rheuma karon, bisitaha ang atong istasyon karong Sabado. Kay para matudluan ka nako sa saktong nga dosage. Para matudluan ka nako sa saktong nga procedure kung unsaon pag-inom, paggamit ang ato ang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Eh para ma-relax po di mong lawas, dili kay magsigira kag antos sa sa kasakit. Ug karong buntaga no, nay nag-message sa tua. Ah.
Nag-message siya to us si Nanay Rosa, 70 years old. Matud pa ni Nanay, halos nga di na kumakalakaw si MD caregiver ni Addo, no? Tungod sa grabe nga kasakit sa kong tuhod. Usa ka panahon, kinahanglan pa kong tabangan sa pagbarog, gikan sa ko ang higdaanan. Sakit kaayo si MD caregiver, ang ako ang dibati. Kay kadalihok sakit, kadalihok manawag yung kusa ko ang kauban sa panimalay. Ugabi na ako, ugabi sa kong pamilya, normal ra tungod sa ko ang pangidaron. Apan, pagkahibalo nila ng arthritis di ay, nagsugod yun sila sa pag-atiman ako. Dako kaya nga kung sa pasalamat ka rin mo si MD caregiver, ilabi na sa imong mga advice kung sa imong milagrosong tubig. Kining balik ug kaligo ng akong tuhod, nawala ang pagpanakit sa akong tuhod. Dako akong pasalamat kay kaya na na akong amubangon mula kao nga ako ra. So salamat pud kaayo Nanay Rosa, no, sa imuhang kasinatian. So si Nanay Rosa, no, user na gyud kaayo ni sa tuang produkto, no, sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So si Nanay Rosa taga ano ni siya, taga Asunsyon, Davao del Norte. So salamat kaayo Nanay Rosa, no, si Nanay Rosa nag-visit gyud ni sa tuang estasyon matag Sabado. Nagpalit gid ni siya sa tuang milagrosong tubig kay mahadlok gid si Nanay nga mahutdan siya, no, sa tuang milagrosong tubig kay mahadlok siya nga mobalik na pod ang pagpanakit sa iyang tuhod. Mao na nga wa na ginagpawala si Nanay sa iyang maintenance nga mao ang milagroso nato nga tubig, no, nga mao ang CMD ni Health Code International. So salamat kaayo Nanay Rosa sa imuhang testimonya. Ug nag-message usab, no, si Aling Belen. Atud pa niya, tawaga lang kog Aling Belen. Si MD caregiver, tawaga lang ko og Aling Belen kay usa man ko ka street vendor. Dinhi asa Tagum. Oh, taga Tagum si Nanay, no. Matud pa niya, nagatindog daw siya og 10 to 12 hours. Maubanay. Mag-uwi kaluwi po ni Nanay, no? Unya, nagsugod daw og panakit ang iyang tuhod hangtod dili na siya makabarog og tarong. Isang pamilya tayo, sama-sama. Sauna pa siguro ni si Nanay na maligya, no? Unya, matud pa niya, nahadlok siya kay kung dili siya makatrabaho, wala siya'y income. Nagpa-check up daw siya, unya arthritis daw ang iyahang gibati eh. Nagsugo daw siya nga nagsugo daw siya og ginom sa tuang CMD ni Health Code International. Sa diha daw nga nakadungog siya sa tuang programa, no, dinhi sa radyo. Kanya daghan po daw kaayo ang iyang mga kasang idaghan po daw kaayo ang iyang mga silingan nga nakasulay po daw sa ato ang milagrosong tubig. Unya, naulian po daw mo iyang gitistingan. So salamat kaayo Nay, no, kay natabangan ka sa imuhang arthritis nga balatian kay matud pa ni Nanay Belen. Nindot na gid daw kaayo ang iyang pagpahuway karon. Relax na daw kaayo siya, unya. Makatindog na gid daw siya ug tarong karon. Ngawa na gid ang sakit sa iyang tuhod. So salamat kaayo Nanay Belen, no, sa imong kasinatian, sa imong testimonya, unya. Ay, walang pud og palabi og tindog nay. Dapat na jud kay bangko diha kung asa ka nagplaster karon, no, sa imong pagpaninda. Pagdala-dala gid og bangko. Kay maot yun yung magtindog tagdugay. Dapat manggood
i-relax po na to ang ato ang TL, lingkod na, tapos tindog na punta, ana ba? Kaya maot man po, magsigira po taglingkod. Dapat mo tindog po na, o niya mo lingkod po na, no? Kanang ibutang na to sa oras yun. Dili pwede nga dugay ang atong pagtindog, dili po pwede nga dugay ang atong paglingkod. So salamat tayo Nanay Balanong, kaya nga to ang milagrosong tubig na katabang na idihaa sa imuhang balatian. So sa mga adunay pangutana, pwede gin mo nga mo tawag mo text sa to ang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mo tawag mo text sa to ang numero sa 0912-7189-028. Huwag nag-message usab no si Sir Junjun. Madud pa niya. CMD caregiver, para may good nga nagasakit ang akong likod o batang. Karugay yan. Lisod na good kaayo kung amulingkod o muliho. Grabe good kasakit ang akong bukog. Huwag nasaira na ako nga arthritis di ay. Ang ako ding arthritis kaya naanas ako ang spine. Ug dako kayo nga akong pasalamat si MD caregiver kay sa diha nga ako ang gihinubig ang imuhang milagrosong tubig imong produkto. Dako kayo nga akong kalipay kay natabangan gid ko sa kuang balatian. Nawa na gid ang pagpanakit sa kuang likod ug sa kuang batang. Salamat kayo si MD caregiver sa imong produkto. Salamat pud kaayo Sir Junjun sa imuhang testimonya. So sa mga adunay gipangbati diha sa inyo sa ilang lawas no. Una mo gipangbati karon sa inyong lawas. Sulayin ang gid ninyo ang atong milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Anhi gid mo sa tuang estasyon, visit gid mo sa tuang estasyon no karong Sabado. I-avail ang ato ang libre nga konsultasyon aron nga matabangan gid mo diha sa inyong balatian. Ay namo paglangan, ay namo pagduha-duha kay di gyud na makatabang sa inyo ha ang inyong pagduha-duha karuan. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.

0: Disting anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ah, sige, tana, palit ko. Asama ko makapalit, ana. Pero si Indy, patulo na ako sa akong mata. Kay para nga, mutinaw na gid ni isugod akong mata. Kay dugay, nagyug ko nangita o tambal ani akong mata. Tapos may gani, kay nakaingong ka nga. Kana di ay si Indy, makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si Indy. Kana si Indy all in one mana. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.

0: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakaraguna, o pinakabibo ng radyo sa panabo. This is Light FM.
1: Light FM.
0: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music, and entertainment.
1: Your news and music authority.
0: In Panabo City, this is your newest FM radio station, Light FM.
1: Light FM.
0: Ang radyo sa katawhan.
2: Introducing Case Fragrances, paraniis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: Pusga ng tataya, sayo pa kayo sa buntag, nagdaro na mas basakan? Doon kay lagkapin ako lading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon.
5: Ha? Unsa nang kapitay?
4: Clay Gel Coffee Mix.
5: Clay Gel Coffee Mix.
4: Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog og mupakusgan pagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tay pay nga nakainom kog Clay Gel Coffee Mix, nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
6: Maong ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix, makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na sa puton.
4: Tinood ka tay paing kay paguli ako sa bahay pagkakadlaon, perting kondisyon ang yapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
6: Sala all, laka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
1: Clay Gel Coffee Mix.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Health, health, health! Alert!
2: Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
4: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold. Mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
3: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic.

0: Hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops. Og labi na gyud, ang iCare Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! iCare Gold! Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops. Ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
2: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag punya, dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang i-suggest nila kay iCare nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat kay kaayo sa iCare.
1: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga maski pakusog ug maski paepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
3: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo, kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos-usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Si Teresita Ochi, 73 anyos ug nagpuyo sa Pungol Basag Pag-asa Alabel sa Rangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat lang ako sa migasin o ginukunan usab sa migat capsule na wagtang ang tanan kung gibati.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang magalala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa bitamina at minerals.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap:
1: mangosteen, purple corn,
2: guyabano,
1: malunggay,
2: ginseng,
1: turmeric,
2: barley,
1: agaricus mushroom,
2: grapeseed,
1: robusta coffee, at stevia.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Ito ay anti-high blood,
2: anti-cancer,
1: anti-diabetes,
2: anti-insomnia,
1: anti-constipation.
2: No sugar added,
1: no palpitation effect,
2: non-acidic.
1: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
0: Sa panahon karon ti man, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Naon sa ako eh. Kanit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag inakutian. Ug labat pag inakugo.
2: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
1: Unsa?
2: Aron dili galing mataktan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
1: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: I Care Gold Capsule.
5: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang ako pananaw, nagpula og nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer og cellphone, gisulayan ako ang I Care Capsule og ako po gipatuloan akong mata og I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras nawala gyud ang pagpamula.
6: I Care Gold, alaga sa mata mo.
4: I Care Gold Capsule,
7: mapalit sa mga butika,
4: Shopee ug Lazada.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
2: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MLA Herbal Capsule.
3: Ang adlaw, ako di ay sinalin heken lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usajud ko mo testimony kung unsa kanindot sa MLA Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para mutabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang may nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Baba jud kong immune system, maunang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas o bitamina sa lawas o naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover na yun akong lawas o dali ragid ko na ulian. Nakong pasalamat ako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ragid ko na ulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na, ngunya, kayod sa matag-adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Sige ng ineng sa isintay sa is anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawas sa matag adlaw o insomnia. Apan human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo nang regular ang iyang pagbawas ug nawala na ang iyang insomnia.
3: Ako si Ineng de la Vega, 66 years old. Sa una naglisod jud ko og kanang bawas sa pagtulog pod. Naay nag-introduce ako og Mega Pure kapon. Kadto pagsulay nako og inom sa Mega Pure, maayo na nga akong pagbawas, labi na gyud sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, hinahangyo ko kamo nga i-try ninyo eh, para ma-taan niyo ang epekto nga maayo gyud ay sa akong bawas.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Dugay na baka nangita og solusyon sa imong gibati sa lawas ug karon paminawa ang tinuod nga kasinatian sa natabangan sa atong CMD ni Health Code International.
5: Magdiagnose sa doktor tang cancer stage 3 measuring 0.7 plant 0.3 ang width niya. So nilata na gyud akong dila. Ni-advise ang doktor nga ipaputol ang akong dila, maggamit lang ko NGT para kuno nga kanang makuan ang pagkalata. So ako nisugot, oy, ingon ko, bahala nila mamatay ko, basta kompleto lang ko ang kundila. Igawas ko sa hospital, ni uli, and minom ko si MD, and ang ako ang kalagsik na sa akong kalawasan, na tuloy-tuloy na siya o ka-improve. Na-feel man ako nga, naa ang tayuhan gayon. Magani ko kay makasulti na ko, makatabi na ko, di ko katabi sa una. Karon, praise the Lord, na ang akong dila, di makukasulti. Karon, sige ko inom.
6: Hindi si MD git lamang.
4: Ang atong CMD ni Health Code International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ako di ay si Freddy Hilario. Tapon dira sa may Champaka kung narkadulasan. Naka-try magkukuan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, di ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi eh, walas 12. Pero sa kanya nakatekuan eh, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami yung sa panglawas. Tanan ni mong ginabati murao kung unsa to ginabati ni maliban sa kanang di ka katulog pagdala na sa tanan ba naa na gyud sa tanan kay bisan ganik ako na among koy symptom sa UTI naobserbahan ako nga lami na akong pagihi.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural, mapalit na sa mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10. Power 10. Probio Capsule.
2: Ayong adlaw ng lading. Ako si Joseph Ingracia, nagpuyo sa Lintogok, Tumiara. Nagpasalamat ko sa imuhang herbal na Power 10 nga naayo ko. Akong gubag nga sis, dapit sa wala sa akong ulo nga nibutog yun sa Power 10. O salamat, gabi na sa atong labang makagagahong nga iyang ibindisyonan, ipanalingan ni inyong mga tambal. O dagang salamat ni ining tanan. Akong ipasalamat o testimony ko nimo nga naayo ko. Salamat kayo.
3: Power 10 Pro Bio Capsule, alang sa mga gihang pinbalatian. Tuma sa Power 10 Pro Bio Capsule, ug ang una ang tahupayan sa dugay mo nang giantos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhat ang kalagsik sa inyong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.
4: IKU Gold, ang mas gipakusog ug mas gipepektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug IKU Gold. Ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.
5: Ang Power 10 Probio Capsule naglangkob kini sa napulo ka magamhanang sangkap: probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Power 10 Probio Capsule, ato kining i-maintain katulo sa usa ka adlaw, 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule, aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain ini, bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta bation og kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og ayong paminsar matag adlaw, mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naanini. Power 10 Probio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Cataract, I Care Gold. Tiridium, I Care Gold. Astigmatism, I Care Gold. Glaucoma, mag I Care Gold ka. IKL Gold, ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata, adunay superior antioxidant para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug maski pa kusog sa bilberry berry extract. IKL Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Inom og IKL Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga IKL drops.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
2: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
3: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So, manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa ato ang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud ka ayong salamat, MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

lamang na ikay pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na!